bi tu eno ye broni o yo broni fita wani a machi de den nan tia chen sa kwa no how sa I oba bema machi de den enye ne unam ya bo fra very loyal a y band member pa machi de de sa papa ne so chumye shada ye special party man o a mi ametia abrante sisebi bi la